He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua pakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: ona wai ai ala ko me ado wai ko na ala ala ala ko mo mo ya to ve ko na ala
1: na ko ko ta no te te
0: kai te pai no ke ke ara hi ai hoki o me ne ga hoki ko e pe ka hi hi ge hoki ko ja ho ara hi ton ana ko ti ga to no ko ide ta na ko mu mu ke mo he ko ko ara hi o tike tike a ke to putu nga runga i kuna ano kia pai e
1: na mga kapani atu ki nui te temoka
0: a siki te motu kare koe hora i te motu ki te wai a hakua kai te toto kai te paru paru kare koe hora hora i kare koe kumu kuhia mai koe te mela ka piri piri atu ki roto i te motu kia ora hito kia mungotu nuko meme hera hito e te motu ana kia ora hito nuna me hai kumu kumu kumu hao
1: ana he dite te negi te poutus
0: ai
1: ana ka makare ka makare mai ka puto mai na paru ka to
0: era me ai ai ai te tahu tahu mai ai pe ni te hinu nei ana
1: ah ah wa mata to ni ah poi no te ga ka reta te tanga te kai
0: ka ka ka ko e pai han Mano ka hui he pai nei te kai hui he kawa hoki. Ala te mea hai kai roa hanga hai kai o te kouka. E nari anu ka taiki tēnei.
1: Ae, kare kau. Ae, rei rei tēnei.
0: Ae, mo tēnei mo te pani e tēnei hinu nei te motu.
1: A kia ora e kuro? Kia ora rawatira mo e nei kuro. Te rangi hau Gilbert tēnei hau kōrero ana ki a tāwhau tua ke muna rungo a mau. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a moana maniapoto rāua ku Tauri Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai tāho o te pū te a tautoko.